0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusaj kunaka, kipataka sumaj tamari rikunga kuna, nishka uyanatami uyangichi. Kausaika kikin makipimi, wanyuika diospaj makipimi. Chasna kajpika kikin kausaita diosmankungi. Dioska, winyay kausay mangmi pusanga.